0: Omwami abiene nyo.
1: Nawa viena awe.
0: Engulumbu yayo mwami wetu Yesu Kristu koya sakawa na Yohani.
1: Usikivawe mwami.
0: Yesu mwagwira Toma ate. Inje nerenzera na kwenene na voyengo. Nomundu nomuke shangasa ewatata litene umuinje. Nga mwabia munyasi mwanga minyire na tata wae. Erilwa hatia mwamabe mumenya kande mwamabe mulolako. Filipo mwamusubiria ate. Mwami, tukangana ye tata nerio. Filipo mwamubwera ate. Mwami, tukangana ye tata nerio ibya mabitu tuha. Yesu mwamubwera ate. Omuwulu mungaha nandi nenyu. Filipo si unyashi. Oyo wabere nyilolako inyamabe lola okutata. Usana nachi ukabuwa ute utukangana ye tata. Si wikiririe konyiri omu tata na tata aliumu inje. Ebinywa ngababwera sinde yitsu wabyo. Naho tata wikere omu inje yuka kola amata eko wewe. Munikirira ye nyiri omu tata na tata aliumu inje. Vete vetia mwikirira ye busana na amata eko iwu wene wene. Kwenene, kwenene, ngaba wera. Oyu nyikiririe akandisha kola amateko nga kola. Nibya akasha kola na wasikire kure ngaye. Kundi ngaya ewatata. Necho mukandisha saba okuli nariage. Ngasha chekola tata angapepwa omumugala. Echo mwanga nyesava okulinari age. Ngasha chekola. Tukangatire engulumbuya ya nyamuhanga.
1: Kristu uhalambawe.
0: Vanzwa vanyamuhanga shalome.
1: Shalome.
0: Echinywa cha nyamuhanga cha munawire, chikatwibukaya ngoko enzera nengoma, enzera eyo busavuke, enzera eyo mulamu, nenzereyo ni Yesu Kristu. Nebwambu itwibu singoko tukasondekana ya ekwanene ya nyamuhanga, itwibu singoko tukasondekana ya obuyingo butabahwa, ngambe itwa kwama enzireno, itwa kwama Yesu Kristu. Nario riere hulikerera ichinywa chikuwiwe nerikolishacho omobuyingo buku wetu. Nibwambo ngambi twa byabandu abakakolesaya ebyalayiro ebyo Kristu atusiyira tutoke eresha hika okobuyingo obutrabahwa. Kande omubusumi obu obwa munabwire Yesu Kristu akatusaba atyambu tumwikiriraye. Kunde twamabi mwikiriria twamabi angerere chinywa chikuwiwe nerikolishacho omubuyingo buku wetu. Hatia etukashabya tukakola amategeko awabya kakola. Na twamabi bya nubukiriria bunene etukashabya etukandisha kola nebenje kulaba ebyabya akakola. Neryo okuchiro kya munabwire tusabirwe eribya abandu ababwikiriria abandu abanayiketerwa ku Yesu Kristu, abandu abakakola ibanasingoko ebyusi ebyo tukamusaba, ebyusi ebyo tukayitunda omwiye tukandisha habwabyo tata atokeresha halambwa homwe na tukasaba wa itwenga ba Kristu eribya no gwikiriria nga mubuyirire Bonaventure oyo waliga eryangirira Kristu omubuyingo bwiwe ama mukwama nere mukorera akakorera abala na bale babo netu tusabirwe eribya ngaye tutoke hatya erisha sangira oko bwami obwelubula omwami abye nenyu
1: nawe abye nawe.

0: Ndaga neni muinda ba ulikibe tupanzwa akatambika mabihika motobala ni remuli loko tukende tubena ha umane nyu pamochiro echa munabwire ituka kana yango kotwa ngasha vendula emekolere na maringe kani yako wetuwa kwa pendobe umave uma banemu tukwa meritu kwa mochiro eche nyamu ngira banashi omwatsingo ko anemu yesesa wako chinemba eche omoto ni nashi kukumu nalumunali ndira katambika ano mule mumuyo wa butembo mule moterituare eya Lubero kutie Beni omu ituri mweyo eho shiko muka kwa ma eche nembacho omoto tuneha uma na Esdras Kabunga Ezra Kabunga tunana yomo katika studio na yana mukweka mutahalamu na ya kalota miyate karenge kana okomiyate akabinya na hekire obumundu bobure mundu omutsema okuwewe na hekire betatsabya tuba omutsema okuwewe akabwa atikwa na twa bere kolabe nene na hwarenga hachina ebyeresha alungula akabwa tishanchima de mentalite omomiyate yoshimoto na bakaniro kubuhingania muliolotwa nakana ya oko obi isamalire mochiro echa mdiyo lomo tuwana sungene tuwana makania wakabandumu mavehisa malivya makangiri ya karasi abanduni duhu duhu tuwalaba nabe karasi duhu duhu abanduwa namu tuwalaba nabe karasi ituwa vya tuke ule abanduwa nashine cho tuka runda yayo omwate ogotu watu kakania omochiro echa mdiyolo Ezra wa tukabunga mishishika echinemo
1: jina kalire boma vecha ndakaru nyina kalire
0: aduka ndake ndake
1: kala kushika tena
0: washinjarsen kapisa ka tsondola omonzera eshe byuma nirika kule chilumbiro Jean Pierre Robinson tukasuka mu washinja arsen kapisa ukatasha tulabiria akanya washinja kabunga wetu Ezra Esdras tule paruku
1: nyere baroku kana nashabya nabwambara
0: habwaki
1: omkoma bwotwa nyere mumbere sokolo wa abiyo bwambara twama bwotwa mumbere na bwambara bwambara ya mahola na mashyalera abantu bama bakambere kramo bwambara
0: bwambara
1: omumwanya wae erenyimbere kramo mumbere Nero ngabere kera omugushe wabere. Omuri asokulu agabene bwambare. Omoma butwa ngabe nyende mumbere kando bashanyibere kera bakambere na yamulare wayi.
0: Avala. Ye kabungo tulino mo studio abo kwa mabetwa bye mama kamwe no mo territoire ye Beni anashindeke mahiga. Anashubusu kali bondeke ndeke. Kobe nabetie. Sende kula
1: ye mahiga ye wabo mama. Afinyiri muhowe mahiga.
0: Aha.
1: Mchirindara mweyo chesonga iboko wetu ye ibare
0: ibare
1: ya
0: nabikare ru ibare ku
1: unalingire kisogo
0: territory Beni nashio ku
1: ngaha e kisogo sabe ka e kisogo nari ahesiria ho hakahulamu ibare oyiwo muyo omurongo wa engonde ya yahoyere ha
0: washinja omochiro chenya mwingira mutfuka kaniro ku buhingania muno twatfuka kania okobya karase abantu kwanza bakakushima ambo ne bakya bakabo kamwe myatsi eringeyo nambo ichikalanga bandu abirisha lomope kumerera na ruka wato shangu kaleta echire lutambe okochu bandu bashi chikanga chikaba shishina bandu ambo naya masarahi kwe
1: kolo na beti
0: naya nindi aho
1: kolo kana ya beti
0: nandi murebia mo mo mo marezo sosio yo bakaga ba emika ni otu namukola ha umanao ndo ambo noyona kabisa naya ana utrango kwale
1: omundu kabyo komuyi ewo namusamarere bekakoleka ndiruti eki kana magenda ndeke alirio hanu twamabishakola hanu hondeke chikindi dishe tukuna tushakola benje kulenga kondyo mubiha ryo mwanadamu tukana bya tunamubya na bendo ewo bukasamarara bya tumwe musamarara bya mubwite amuyera yera Ewe berongo ko hania kanoka omakaksa akanga toka eriwe wodicha emwa yesomba abantu bababole bam
0: ama tashabya bya
1: ama dashetsuka oyo niba bakapohle jindi kwesi ikalwe kanoka omakasa akobando babe babereberero
0: bakarunda yana hali ngunde ya mbuna
1: neri bashimo
0: ama sha karanga tuna mwashi
1: ehe neri mwashi yesu na mu bana salo babam kwa mala wa masara malo tuna shi akekolabe
0: akekolabe
1: Nerio, erudulia kana yoko buhingani. tuka kanyo ko oko buhingani yawe tuwa manabu tambo muhano. Arashabi ya tuka fanya marutine sitye nishetu waticha. E transport. Itu nishetu bo, okay, emeto katuna nayo. Ishuwa vyo shabere yenda. Leno tuangashako la chinde chaha. Abando bangashe hiko kowe tuko hano.
2: Kwa vatu,
1: Itu nitu chuko chuna tuka sande uso mchuna mototi. Amasodama sama shanyi kuromuliku. Amachusome kwa. Seiraho ngalaba. Nama senzero kwa mtsanga mpake musha. Nama tabeta. Mbatanyi pika risasi. Aba ndeba mwaku ningirwa. Omusoko mwake kuwa. Eni anayo bakito mundu ni anayo. Nere ahotwa mingira ahotwa mateka hisiti turistiki. Abando sivende shaba kashalevia, amasakri ubliye. Eyesi ni genocide ubliye. Nelio, esi tuwa bia nerendo, neri tuwa tuka honeravyo, etuwa nerahandeka. Chekaleka, chaleka na kubra mliolo nyitu. Eherase tune mosoma hiyo. Ikwa baka handeke vyo tuka kola vare
2: haye.
1: Tuka ya some literere, ndiyo. Neri uu literere wama handeka chitabu chahe. E histoire tukasoma yoko yespe muhanji twa mahande kati
2: balete preza yabo nabo
1: ambapo miaka mingi commerce ya makore ka hanu ho munabo tembo hanu oyuwe e historique ye commerce yo mo botembo oyuwa be hande kayo nend
2: na mapolo metu na uta kuo
1: ne ndibo chunga bulanyi sasa igwa aho situlengere ngo kwayo ni makuta akabe ni ana kondeketa bu kandi ya wabe hande kacho Naricha vii kumo meso abandoma. Nere, abunduri ya kabili. Muriki. Nere ni ache wola. Na uwe mevinjirisho pesa. Neduwa buti ambaha. Tulairi yoko pesa. Lakini tunemu.
2: Oho, tuwabugira mo tuwabugira tutekumbe. Abanduba baka soma karasi. Uwe buti kakisha ni watiche kuchi. Na kakisha watiche bande wukuchi.
1: Chacho.
2: Na huwarebi ya tuka soma mwitsatsa. Mutu anaso mire tunemu heria.
1: Esho ndambi, esho ndambi se kahera na vendu ya babu jive kahera wajira. Na babu tikumbe se baba kakol. Waka tuwala bakoro ve karase erihiri ya kuboko esho pesa bole.
2: Motu wabuire chende tutahali. Mochiro che mnebure ne rasi hiyo wanganasha tuwalamu mwanauku wawo. Na heto le rehi ahwa. Motu wanebure tutanane hende rasi. Ehete hiangabi omochi harwe cho heremo. Momulu wa suba mwati wa laboratuara. Wa yateka unenga. Kutse
1: ewe doji sungaribu yu ya kule akalase ke aviansyo isi india isi rena chevo
2: chomo utwabure tute cho sichu
1: ukaya taka ye industri ukaya taka akalase kakaka na yoko industrializansyo ayye nani kalibu isi rena chewanda nari uwa makole chirechit
2: nari uwa tututuwa matuwa la ebioshimi yo mgrupe mea musindi mwenyumeria ekasuwe nyumeria nari uwa tukaya tukata babana tutune mba kangiriria
1: esho pesa seka herawira abana bakata abawakimaringi kaniyeba bwa batebana uti ko bana birisoma karasi kusise baute
2: chwa yes beta soma munabura tukabuga oko politik po busunduria obwe behanda busunduria bwe chihugo busunduria bumuyi roshataka kuno buteya Ezra Kabunga munduwai profesa tutunda kuguma ebya hebya bakakoreka rero Ibuka bute, ebe kakore kari romo politike, biyabe no, narumbinu hunyuke watu. Kwe shimali ya tunamu kuna biyo tutia, nabi ukwishi bengatashi ya mendulu wabe iti.
1: Aba soma karasi ki politike, kisiasi politike wakabu wabate. Omaje Franza wabate. Si tu ne t'occupe pas de la politique, elle va s'occuper de vous.
2: Kwa cha Franza?
1: Elle va s'occuper de toi-même. Si vous ne vous occupez pas de la politique, elle va s'occuper de vous. Nibwambo est politique yiriomamiatse yoshi. Non moi, nirim politicien. Neri est politique yekaenda kuma ne sécurité. se wangabia ahandro riishinda kumbu wabia hali wabu holo ahati wabu holo so wangabia ahu nerechikala ketu wabudibu hey. Ukabia wabe hawa mwoli sokulo mwai hola ini abere mbora miyatimina yane
2: mwabu watiche
1: nerangasha sobe ngabia angasobe romo chinyuwa chino kabu watu wamabia ya unawete e parcel d'autorité unawuti ubutochiva kui waticha mundo mwareve ese walinde ndambi
2: ese walinde njacha
1: uwaluwa waticha
2: ahona aho
1: tunio mo neri aijo nibwe cho kwa shibwa nabia ngalangere kuhini ya kanyi hiramwe ei kaholamo leadership Arabia mu leader ri Arabia mundo ukabe wa mabibi ya responsable ni wambu aba ndibusi aba kukwa mire bakabe wale mwamundu wa wawo neribwa sasa tuwa wabari ya tuka fanya politike nare tuwa bianga mundu wa bibi ya mpolitisye nare wanga wa mabibi ya ndato kubandu
2: iribikala
1: iwikala kubo eba bianga wabu kanda ya ndarako iwe bianga chuchi ni wambu nga nijitu mbicha ucho ukendi ukikalako Iwe berulo kwa singoko, oheru umubiri owere kola basana nabo. Konde abo baba makote kaho. Ndambi ni ndambi bangananzi ba, iba teore chitu mbichao, pas. Uwa kunu kwa shasu waka ndeyo bada. Aba ndobabiri yaba kebererwa ejo. Omo Kongo, tuwete maservisi we security nga satu. Itwa ire faridese, itwa ire polisi, itwa ire neaneri. Yaneri ni ajansi darasa nyama civil. Iba nomo, omo polisi, nomo marme, munia rasa nyama. Nereka hulomu rasa nyama militera, ribo ye demi hapa. Abo ekazi yabo, yara hule kere rambo, hama kule kachira yabo, echanga tsendia, abo holo, omumuyi. Oyu ama sirahai, nend. Akasha kolave.
2: Ama bugacho usanachi.
1: Nari ama shia bugacho kundichi. Nariwa kuhewula. Holo tambe nariwa kani mtahi karibu. Takuti kwe. Ukasarayo hai. Nariwa sisiru wabere ye tatulu. Tambe nalinga wama sunga havira. Nari abo. Koba kaku hambaba ati. Nariwa kuheka. Kondema mame minyecho ukasha.
2: Kacho uleko.
1: Ayo ye. Ikazi ya rasa nyama. FRDC ikazi ya yu. Evo. Wakatu chitira yoko
2: okubadui
1: abadui ya bangasira abangasira hii ya baka sabote wakasha tushambulia omukatike Kongo e polisi iye nenetu omukongo tukarendera kama ulendere ngu kuwenzire ubunge nishinje kabunga ubunge ngu kuwenzire
2: Wamasunga yonabunge wa mera.
1: Ati na wachena mta. Nereo, obunge nguku wenzi hile. Alerosu wako la cheno, na cheno, na cheno. Suweza ndaya, yetu. Nereo, omuulu tukaba sola. Kwa mfano, nereo tuwa yabasu mtuwa. Kwa kasebeta tuwa. Nereo, obunge nguku wenzi hile. Alerosu wako la cheno, na cheno, na cheno. Suweza ndaya, yetu. Nereo omuulu tukaba sola kwa mfano nereo tuwa yabasu mtuwa kwa kasebeta tuwa nereo obunge nguku wenzi hile alerosu wako la cheno na cheno na cheno suweza ndaya yetu nereo omuulu tukaba sola kwa mfano nereo tuwa yabasu mtuwa kwa kasebeta tuwa nereo obunge nguku wenzi hile Alirusu wako la cheno, na cheno, na cheno, suweza ndaya, yetu. Nereo, omuulu tukaba sola, kwa mfano, nereo tuwa yabasu mtuwa, kwa kasebeta tuwa.
2: Amano.
1: Amama, nemo laba mundecha mbuku nde sheta respecte, enani.
2: Amari, omodori.
1: Amari, omodori, nesu ye frase. Nereo, anahikere bebenye biwe, evi nemuli shaba na biwe, kandibe na ule mwomo wakoba na biwe, kandibe washa kunulavi, evi awusu wa hezi, emali ya tangravi. Evi ringe vyo, sivi angave rewe kavyo mwomo nengi kanya uku wetu.
2: Amutuka marishe tuwa maria.
1: Tuwa maria.
2: Na wabadri tuhimbira, emerie yuwene, omrusha nga usaku iribwe.
1: American wana shasambala yobu sana nachi. Ye wote na uprobleme eki. Emerisi ebatima si nampo na uprobleme. Wamata wasako yoko mnani kwa mabu wetsendi ayo. Unashi tuwa baba wawo. Omolo eshotuwa viri heria tukataka emayampo. Musana nilihimbali. Neribu uwashe tusambala raju. Nje mwansi walongo ya kanyita, akanyita uliye na visambala romu suko kwa
2: kama. Labandu waka kolebren gebi.
1: Eche ndicho mwecho. Omundu wali eche nzasa, ini yabuga atre. Omunja chane marshe, 11-2, juyene marshe.
2: Ini aneche nzasa.
1: Neri uwa uliye vato mbwano, uwe tsendye vyao, vosanano mundu waliya.
2: Angadami shali ya tahikane eno.
1: Mwanga bine nabirihike noka. Neri uwa shabi, uwe tsendye vyao. Bosana naye ndibu ndibu chiru bo kandi iye akende byowambo amara she amaka kola ka butembo akende yebu credit na bere kola chuwene kundi abandu mu bakanyuwa iye mu baka mu mukamuwa lakini simwe tuwa akiri areka
2: mu muko murenge wewe
1: otia
2: no simwe shingalia usawabu sana nachi
1: otia chechwe. Sina nata langera, ahona mabia haa, na mabia ramonga haa. Sina nata langera, chilo tuwabifanya marisha tutiambu haa. Bo, haa, akaribira kama kala, bo inyewa sondolimu liye ndataria, mutu watika ye, erisha chimia, ebei ya karibira. Bo, haa, yehe ama uta, abendubi ya mabia kala, mabia mabia kwebei kare. Nere sasa mutasha era mote, mutasha chiha ya esho tax. Sindi natu wa marisha utuwa kolambu sana naicho. Ali tuka kwa lechoma marisha kusangwa fulani. Kwa mga mwaka vare kratu. Balume, ali wa mnja cha. Sehari ya rehenga.
2: Kutse, babere netrime. Nosi vatasha nilangira.

0: soda. Abandi bakayo mu busoda kuti mu police busana nirikishya kosangwa abere nyikorera kera ibwenge ngashye muita. Ani mwana manyebura inyine mufundisha. Omulwana omwana namamuko enga mukunga kanjika namamubura nebyanyita. Abiyo kasaraka. Abiyo hikwaha. Omwaveni nani sebe mwahikwa. Ama ninga mukunget kasareka ese wa kolebyo ka kolebyo kundi injenyi nalengire chwanga kola omunjaja. Nabe namamwani amese merabe merabe sinuite ndambiri kania koyo neri ama ama wat profibo kuwa manyiga niacho
1: bwanga kolacho
0: ate ngasha yokobo soda ngasha kwita. Ibe chiruwe kuwa.
1: Kasereka matasubula.
0: Mwa gendo kubusude. Na mabinyi ni menu huwa deniko haria. Etu weta ho mkutano wa injili. Na ilio vama pika masasi wa mo. Omona ni mwaveni butembo mahalia. Ndambinge ambo mkoro wa u. Ama ave hola.
1: Chechero kasereka kuwa.
0: Chechero kasereka kuwa. Na ilio inga wanyite. Omundo yule ngoyo akayenda kubusuda busana nilibot akasha
1: akesha subu akesha subu kine shita mundu
0: then abano barenga abo ibaba tukatuma saso muti botuka sungu muti
1: omugurash
0: twangaberi abando bangalengikanya nibye nabe bulesi nababa ka recruiter kombe bana tsuka baburiya oyo amasono amasat ndiyo ni service ya benevolent. Ni volontaria mdoka yetu wala. Lakini sibu ambu.
1: Nekuma kuma.
0: Neri ambu vanu mkeni amuka kuma kuma vanu. Ushia wakasa. Tuka walengi kania. Wamu ulianga wote malengi kania. Wesu siriata. Amasa at. Kabunga wamasa wamasut. Enyumasha uyerebe. Chikaleka. Etu wa mtubo. Kumbi tuwa kreye sasa. Eye kahula wamo. Akarasi kakahula wamo. Psikoloji militaire. Omokongo seremu.
1: Ninga?
0: Psikolomiji militari seremu.
1: Na baka baka baka baka kananga yo chetona.
0: Baka ya soma tu misoma me eka ula spesifisite psikoloji militari seremu.
1: Palo palo.
0: Baka ira tu hinonsio heke heke. Lakini seba anga soma. Eruma mbo ama soma ngoko tukane sume psikoloji kliniki. Uwa ira mbo yamabia fakulite ayye psikoloji militari seremu kongo. Neri ayuna yanga barenke umacho kobya ngakwambo okay amari manasi na nawuti amarengi kani wali putsu putsu nari ni ngira mukarasi yako
1: mutatsukirieri yo bwenge
0: bwe obwenge bwe era
1: akashingira mo chindu shinga mengira mo chiri
0: chindu neri yukasha ine kashe tuwetika ya kashe wetika ya cheho amans njenga aseringa
1: mukabutse
0: neri eha shabye ne génie militaire e génie militaire yikawatika ya abasoda bakawatika ya e population donc hakabyo boma obamatani kati population na was, na askari omulo bakabe banamukole mibiri yobo
1: yo hauma
0: yo hauma aya maendeleo
1: ngachi
0: eriko kotisho ndachi
1: namba basoda
0: bangata abasoda kumbi bakokoti ndachi naraba berekana mbobo mwase iba recruter parmi les jeunes aba kandye saba kashamata nane tu neva. Neri e mariage civilo militaire kwa kuwa natia. Se hangasha beribamu. As polisi. Ama bi adu ya raia. Na raia anakuwa adu ya. Ya polisi. Abano. Iwa siye ya. Neri chekile. Ama formasyon ayo. Abe bi ama formasyon profesyon. Tekniki profesyonel. Nga bali ya kanya makases. Abo webi ya wekuluna. Munawire babiri hikahale iyo amashe but asubiyo homu abo akakora ngando so howa to lakini sina ndo sobera mebere yonanga call iba yo mwalimu wabandi munawire konenge boka malendelende omundu tune mubisi omundu akanyetsupa amaretse ama osetsupa ya hiyo koridiris anapatiri shofimbo bana sirisha twimanambo ayu ama osetsupa ya hiya nende akatso sonde but akatsanda yomuyiwe chinzasa mwa pikwe shofimbo ayiko mpike nende ayuwe bya kuluna longa abere yera hakili
1: yende yende hakili kana laba mu butemba
0: baveriera tusha ira na kwa parlementaire tuwete kwa senateur na ba député ikazi yabo riri tete yachi raia saba ni mu chatu ba ni mu parlement mu kinzasa iba tetembo inje wetu cherebe akabene ni député national kwa mfano angana hika ne ni nani ne Ituri ini mchaguliwa wa Butembo ati Ituri na masunga ya cherebe na cherebe
1: sichi tolera
0: chino sichi tolera neri kumbie gouvernement ya palacho neri e gouvernement e kazi yayo rieri exécuter ebyo amalwa awe parlement yote
1: nachin
0: neri bwe hashabi bwe hanye programme ye gouvernement yo premier ministre kakabuwe president yobot ngande shakol nyinte girina kola cherebe na cherebe na cherebe na cherebe neri gouvernement sasa premier ministre naibu ni atengabe sasa atabo iwe ministre chilumbiro ukashak bo amelala wa won bo na ukabonga amelala wa won nerna yo mulunga kola inande mukola inyina shingoko omubiri wayo wonga kola angana matana no okuwao nedwe tumika ko ibu ebyo sibiri mu ba politisiye ba tumu no wire byo be karaka itwaf soverero mu myatse me omerere uke ya gouvernement yike ya mabiluaho aye kasha sobaho se yanga endelea nebyo ndi akola kunde nyiria nabi isanyirweho Mungu luaho na makuma kumebyo si sindita si aho tendo kusangwaki obuyogera bonia
1: mukabwa choko okonzuko kute omulider akakura bandu nyambu nyuma sho mulider kabe ne bandu utikutwa ba lider ba munabwi ba bari bakala ba commitwe ya bandu
0: ehe
1: nyambu tuli chini ya talo ya bwe
0: yes echetwe
1: ko bare batia Nililolori ya balidari kutindilolori tutubanda banda.
0: Elilolo siri ya balidari. Elilolo, elilolo niri ya tutuwe,
1: tutuwa
0: Nevando tuli ya tumaba bakoli umubiri. Naribe tsendi umubiri. Omufanya kazi ya kama mabisandi umubiri kama erote.
1: Kama haratako.
0: Nerio. Nere, itwe population, tuwa mabia, amabia ihari, ewe trayendeka. Ese tu washa tu kala komo babu. Ho, ministre fulani, ho, depite fulani. Itwe tu katsanda ya, emiate, tu kai tsandira ya. Tu kabianga, nabi, enanga, naninga, munga, nabi, eli, oyuwabia utrakova na wewe, nareba abaka kola makosete. Mole kere kolevyo. Amondu wa mungo share kolevyo.
1: Wabuka bulebe sabes.
0: Ehe, e bibili note. Aba na wewe iba kima ya na bakaliba ya miliyabo machiso omuhikalu.
1: Mwaka bagarere.
0: Nelio, ebye vyo tufoka kola, vitwe peple kongole.
1: Mwaka mwama mnyola, tseruka genda kunde sweta ruka tso manaba.
0: Neri tuwe peple kongole tuli naif. Ayye naive teji kuwe.
1: Afrasi mwenye ribu ambuchi.
0: Ribu ambuchi. Tule, ba, tuikere tuotia tutualanga rabia butuwe koreke, ngo kweli ya kakole. Ahotu wangaviri kire wabaka sato, ehe, abi hika konu wa motu, tuwebrio wambo ye kapo ngaviri asa. Communique ko radio kabonga obaneke chero chera etware hesale ya maria mama ukasha sa ukasha tumwera
1: omwati onongo mwenda
0: amyati enongo kakola yawo
1: acho changanuana kunde badepite kanjika nje saba kaikeno kambo baba katra kesho program shapo wangeni shabe ko veji hashe ko chero chirebe ngeni shabe maria mama ko chero chirebe raro kumba mashi aba kasirwa tuta tunakulindirire
0: omulu ye akabye yo akabwata gashabyo ko veji hashe akabu ni mawe baenda kwenda ata. Kulisi mwete chumu kende shaka, chumu angakola.
1: Kumepe kukuli.
0: Hali ukumbi ni nyo mamu bereke mtu. Tuwa makubere kara tuta. Wase oko maria mamu.
1: Tunakulindiri.
0: Kunde mwana, tunakulindiri kunde. Tunawe tevyo tukasha kubula ya oko vyo tuwa kutua. Niliaka hiko.
1: Mberu tulo wa
0: uzo. Akabu ya vitu, akabu ya vitu, abi hiko nilipo tubo. Oke, tuwebo ya nunga wako lirechaa. Bo sasa muna kola moyo ya 2 3 4 sana. Abyo watu bo okay. Yo mambo yabyo. Cheno swata
1: chikola. Omati ono.
0: Cheno swata chikola. Cheno mwa kola chonabe utolero wa shakola wote. Isiven she shakola mabetizi yayo.
1: Mamononeka.
0: Ngako homofano we. omwaka omwaka ondiolia e Kenya ama tax mabya yo manene ngakukanga ya population e peuple yabirlangara yabirlangara hal bamaburambo parlementaire mutayi indi nyo batayi nyo mukamuka tutete emati matatizo ya matupa tabusana nachi president wa assemblée mwanga kanda na ya population mubata assemblée parlement
1: malube ngiramo
0: Mwerio,
1: ambwa shibia mahuera.
0: Ambwa, inyo, tukaba atu matuta, muenda miyatu teteye, naribu mwashabi ya wakwanza, ribu yanga mkane tunne yere. Aloko miyamabia vete kumbesu mwashishi kalamu.
1: Ebe shibia mahuera.
0: Zimu shishi kalamu, muluwe kumono. Mubate vete. Presidama biyaba langarambo. Ha! Kondi hama abisha biyende delegansio yika yuko presidansi, yika wote.
1: No.
0: Tukashe hikoko wako kochero cherebe, kumbu watu wera, echele kiri ya mataksi, anu waungezi ya wonga nubu
1: sanitu.
0: Ukatendia maisha huku wetu. Maye sovera mamba mit. Ha ye kobya mabya bitya batahe balobolo kwa hochikachi sebo chalieki
1: banono
0: abantu abo salama babere sobola nabo abantu ababirilingikani abore itwa ba Kongo erihika mulo wa itu ni muhali eyerengayo ibira tukalo ho efar de sema irait ho sasa wamakola chahi kusudi yuane Kumbu wakole chindu, uwa karamutu, baka kola chino kusangwa muna babura nyete, mukole moye mbili tetu, simeta kola yu, busa nanechi. Si halini difra, yu wabikotize, utiambu ukataka yu, busa nane arme, yigwatika ye, okoba salama buku wawo. Niribu uruka karamu.
1: Uka karama kuchi.
0: Bo, omuneni omu ministre, eni asini ya babura taba. Ha chirebe bwabe na bwabe ngano himba hanu ngano himba ndo okay
1: nge mize yari ne losando yabiri mana
0: e mize eye losando tukasweka kiganyisweka ya mupaka munabira ngala baho ngasa hanu na mana hikana mata samarera na mahambanye tyokobu kali ganyinyi ubu bobo treke wetu kuno ikwa ne rutukasha yitswa tukakola berebete Eri ikamu luahe, omwetu walingo ini anati, ini ni meni hati. O yuwe tukisa yao, mwetu kisha, nario yuwa mamu kwa mamu na ure makola cha. Kunda hali ya rahasa.
1: Kakanda, abadepiteba neyo. Sima ngaba mbumotu wa yata ndeko mubiru wa bote mbweri ya kashale na.
0: Chonye na mkuwere, vakabye ba neyo, vanikere. Wana msamarai bapache kalesa. Obole mduwa karondeka na hiyo njoo eviku wewe. Kumbe hiyo jwa langreka.
1: Ondo wana tabu roko radio natambo. Tukesha tuwa biko mocheka. Omduwa biko le meeting iwe yo koveja alia kuhali. Abanduwa luwa muhagata. Sebe natesha baka kololote ze. Bakesha baka senuwa na shambo. Omuhanya kia ya hagati uwe.
0: Echiro echo. Tukesha betu umeshe tuwa mahiko kuhali irengeyo. Yesa tukandesha bibu tuwa makola. Kunde omulo na masa ngabu wanyina ngaya halamba sine ndisha kanjikanyi usha huwe kwa hore kirele siba liwe trebuga omwasi walioko wakaloro kombango shitwe waka halani eye vye nabeku wawo ho wama langera ye jiseke di mwaka kola chirebe bo haa shatole na kakola chirebe sasa na wama muwere chahi chakole neresheta kolacho Kule nga kwa hivyo njitubo, nga kana ya ye chilumbiro yonde keko sangwa, koto leto tia na ye echinzasa, nerengendi ya sina wende, ibo mwesho wawo, chilumbiro,
1: abiri
0: enyu, akaseverai ubu ubu, hivyo na shire inari ya uhi chilumbiro ta hii.
1: Heri inari ya hikire.
0: Sasa, iku bashabu wapu, ha, akaseverai. Sasa, ubu ubu ubu chilumbiro wakanywa. Botu wetele munga sochi omokongo mona omobota
1: echale kwa kole meeting echale kwa kole meeting
0: kwa kole meeting busana neri ahula utyambo ha
1: etamero youn
0: de ena kola ad meeting busana na tamero ya kilumbiru obone ne bula bwenge na uwe population na uikala wasamarero no deri wozuke ha abiri abia pumbafu bana huwa dasha erote ibu wenyewe picha uwa sanyeri bo komyatsi yage na ukweyindi upumbafu obone bupumbafu
1: abandi bakabo abandi bakabo ambo ngabasondulya batata ba gonerye population kunde no mulu bakalaba bakabaga ambo epopulisika byabiriyenge moyayo kundo amela ngrengese no kabya kampanye vakavia vanji neshubiro sikachengula wa kandi shubiro shishavre chenga rinosha maparti politiki ero hanoko 2027 kandi abautre byumba byo konzera vakirundia ne hishevro na mekomba yaritaka kwa sho bendera
0: nerio
1: nero aba putukatwa birenge moya twa bandu bakata mitialite uketuletera sho base bakaye hikeche somu bakangani ambo malangero munara gono setu twavugago bo iba baye hikire ba imba jambo esende yo yabarebola naro bakaye ri abo babakaye babreta kengemo yikuwabo
0: oborenge kania oborengo bo bobo kareka etwa endelere ya tangerwa kondi tulemwe myatsi yerira rutu eyirisabiriria ekinyo kyona ndamusobera mujima burekero wamabya mundu weribya oyuka sabirira ya kusanga bakana sima kwamba ebya labe kasaba be kabya bete
1: bikabya hese
0: neri bikali tohera wanebe kataka neri omuntu tuchina na malengi kania waranga iho bo naenda ena sanyindu bo ngandi mulairo kuchine chimbo manzanza mangahe bo manzanza makumi asatu nganda baha manzanza makumi abere ninyi mugiro ndera yeri 10 neri ni mwenye pikira ko byale obone butya butya tutole retu abenduka
1: maringi asika bandu banga ndo munivu eyo ngo kwa bandu amba erebere wabe unye chenzasa no esa ebiro ese niro ko meriko honda tra ko hotule hano ukolwa sungo mundu omundu mugumo wakende ya rondia carte d'electeur kiwe kuti wakende ya postile abandu bakatsukenzia panda chikumula cha bandu banene ibana kwa miri omundu babara bala hepera ambombo kaba apo wanebe bakuha na 2000 francs nariyo bas
0: eri kukuluche
1: eri kukuluche abandu banemwesha lomwecho
0: chonga bwarete ewe mundu muzima euso mubiri wawo owanga kuingiriria kalyo busana nari kwa manisho yuka yaronda ya carte d'electeur Akarta delektera nekaku wewe sikaku wawo na unautendambia wewe ukasharonda yamo wasunga makaku wawo ayo sindambia riba mutukande yatukakomola mutwa kumukalanga ngembulise kaya sigaye kuliri kubulishiryo itwalengikanya amosebo wa munabura namabeseba namabesebira uwe akarta delektera yinero ngendi kuluka
1: net
0: ngendi ene hikeka omore akende anjererachi omabyala byage esashe ene mande byamu abana omunjeje eba yokokarase ibe shebuliabo esha karase nyine mande bina na mabese sunga
1: abakala niko na sunga wangenabe na malengi kania au wenya yokabunga saka mbanye kakakolawa abakani ukambuwa matakulachi ekeso yuko wayuta
0: bakana tabula yandeke bakana tabula yandeke mbu wama kolachi
1: boku wote wateketse ndasa nabo kule mbuma tsako lechi ukebutiche
0: aye sasa ni bakamo bakamo mu Rwanda ka kundi bakata kubula yabatia ko sangwe banenzira baminyanga ukakolabe nerio sembe nata yekinzasa neri ngende bora bunyitubo nanzi amata college ekyona makola riere tsungu bunyumba bwage amukali waye nabana bage banamuye kalasa sibale batrakitwe twako ari nyina mutsunga eyo ni pei eye hwararara Nyiri brezida omu peyi yiku wale. Nyiri omuru na masano mashako babora. Inge wanyetu bo. Bata hiye. Tukaye chenzasa. Bo. Tuwa singa mwangana nyetu me chenzasa na ena na yayo. Kosangwa. Ebyo nite kirena shako la vyavena vyavena vyavena vyavena. Ebyo nyinari ya tondake vyo. Kumbe mwasaka vyo. Emwa nyetu uma. Ena genda. Ngendi anasha sovola. Nyiri mwemburi mtu. Wamata kolachi okobye twakotswa
1: okobiwa na wena wabuga kuno mundu wena wena
0: nanga nabuga nabe woma imwe shungiri yako nabende nabyo na mabuga imwe lusha kwa be woma moto ejiso wande cha tetoka konde arebya nga député kuze senateur omu député ekazi yiwe reribu ni mbuyi abakalani akaye ndiri government botrahe Ministre Chinumbiru. Ewa uka kole. Konina mabelangira. Ebezo eira
1: hai. Eira mabanga.
0: Omati ono. Wanga iri yako lao. Ekananga. Nyiri mudepite wa chenzasa. Owe butembo. Lakini nga ya tete ya populasyo wa hai. Abe kananga. Muna hikiri kananga na malanga na chereve na chereve na chereve si chereyo. Kwa mfano, omwa kwa wahu na vye mbushimai. Muna hikiri na malanga na ne ne lukwa sasa. Sere magete. Iku babiri himba yechi ama foraj. Anusirei. Ikwa ama foraj ane alagini sheri lwa mumagete.
1: Ah bon?
0: Ni nama ulindi kwa problemi inechamba. Ama tere abre huo mkaribira. Neri uwalime nga proje yerenge yo omuminisire nganje. Narina taka proje yerenge yo ayinyinyi nashingo kose yuti ya venir. Bo ngaba tasha taka yobu sana nachi. Kanibu finasema yayo ni finasema yechi ambuye bank mondial. Neri sasa. Bo kande sho pese sho ni deni e population yo yekasha hasho. Bo amulunga ya himbe chindu chirenge cho. Bo nyina wote bulengi kanye bwiri bwindi kwanana kwanana omachono anamundisha wati chabo na omobero byosi abiri ampere chalakana ko roko manzo kwa rina bonyite tuna wote erejide zo yetu yini ho bulendia tuna twata lengi kanye namuna yirika chayo kunde population yabara kanyero koko omobotembo
1: Yichene tuho yere.
0: Yichene ngoko yene. Ibole no yekale tana magetze. Awari mwebiondo. Niriwe shebu tibo. Sasa. Tuka erihika molo wa etu ni muhali.
1: Mune. Njenga na ibulana bakulu bakulunga ringa marijide zo. Nga marijide zo mwenye nga nana ho wapo.
0: Akana vini ya nana ho wapo. Nerituwa na vini. Esanele nerejide zo. Yekana vini ya nana ho wapo. Nerituwa na vini. Yeba nama langarande.
1: Kunde nangana. Eske kubironge yerejide zo. Kunwama hulerejide zo. Eske mesake yabu neho. Bakana langra matiwa awa kalua, bakana nyona kuyo.
0: Ikuwa sasa, wamabi hikana hukindi kwa nabulige. Usangu bakana sima kwa ambabua, amba masarama laka kikalokuchi. Sewa nishasu ngechitu mbiche divacho mwewe.
1: Ina nemu kukotia malui
0: katorza. Ina nemu kukotia malui katorza, nemu kukolebwe, narewa yi ya mwewe mwere njoo ehe kasonga.
1: Kutsa nani abiru ulaki plastiki.
0: Otie. Neri tu kovere vetia. Neri ebyo bobo lingi kani ya bobe. Ebu talingi kani yotu. Naye nangana langre kakume na nae nakole chimbichi wena. Abenduwe nyisimu. Probleme yikabi nichi. Tukaya momibiri ya yo. Ngabia nume ministri. Kusude nyerie. Gendi ya naveri ya. Inje vitoshiri. Inje numukali wae. Naba wae.
1: Ebendebe ushisebe uta. Ukala ngra chote. Ukala sungo kumakumina kweno. Makumina nuri yane. Mwalu tuwa tuchina uta na ba civile ba neho. Burgumestri ya kahe ngomba mutoka. Uwene. Lakini kumine se uta mutoka.
0: Neribu nili lusesho pesa shwa yenu.
1: Eleteno kwa ere yeti.
0: Bizara yenu kahasa. Iyo mwono.
1: Mwana nabiru koteje hiri holu tambiku tuwa hano. Isa lina kabine. Narola ngera.
0: Neriba manduba.
1: Majistri ya
0: nomo. Ibu nana mwuto.
1: Mwuto kuwene kutsebe.
0: Kandiba sasa ikwe hane. Itu nauti oko. Oko polisi da senisima. E polisi da senesema iyi ni mumuye. Nere bakabaje hika haria. Oyo angata kwa mupirizo enend. Konde haria. Ahate kabine. Ari waho ni niki. Ni makoni. Aho ni nzuko ya makoni. Ni wamba. E bale ya mazuko. Ho diare ya mabia hayo. Wibule na bale. Oyirada tayo nende.
1: Wishire tuko koteje hii.
0: Vya verenga hii. Nere sasa amundo rengo yo kumbibini ya tsu. Ini ya vya wakwanza revo hawa. Nere bakako na mbele tasara hangalata.
1: Okay.
0: Neri haka
1: mbwebo hasebo hayenda. Echa nga koreka. Checha. Erlangira ma. Machufanza maisifizase. Oma masekteri gushi. Agotu remo. Ne probleme ye ngobiye tutulibi ra ulu. Kundi alenge wabasungu alenge yona enepese pese. Kandi tukana hikana yotu atemera nayo. Tuwanganetu wabiru ulo na manyumba. Tushirwe kwa mute. Kutse nyamuhanga kwetse meshibata. Omochi huwe chirenge chomusha biya bandoba susire bati. Olubanza ni nachi.
0: Olubanza. Ria rebya itwebe ene vene. Isi tulianza rebe nduka. Kunde muanga kungo mundu. Kunde angolove. Kukona nabu ya chendechiro. Ukabia wa mabibia. Wamubu tukendi nabia yo. Ukabia wa matesayo. Kwa sangu yo molo ya mabi inemu tigiro mo. Omobiondo maho. Iyo yikabi ina ilengirenda yake. Neri uwa wanganala nga utambina nga si utiyama tanda. Kunde okwe uwa aviondo, sivyo wenu. Engulubi yu inala ngira yeti ibu aho ya
1: mariana. Kwa kasetu na ngulube.
0: Neri uwa tuwa verebia sasa, tuwa verebia shongulube. Tukate mera, erete seka.
1: Kunde,
0: tuwe tutia. Alakini situ wangala ngira, ngokotu nemu te seka.
1: Eherase hene. Ebe somo vene.
0: Ehi.
1: Abando bana muhanu ama mutualité niyi
0: ehe
1: abando sebe benduka kubusana nachi
0: obutendisika mulenge wamuke
1: cyo cyakatubana
0: bokareka bokareka twa kolebetya bete kabunga kashe kanaya ne mukanyukora di hani abano wira Ibam anama bibwe ayone nzumu. Banenno butukiwe rekola.
1: Kola.
0: Alakini bayirate neri banyisembe. Ah. Kwe.
1: Kunukana
0: ikoko.
1: Ukana ikoko okukaringa quartier ko biro quartier wayabula ko bwe iwo but sasa hano verebet.
0: Neri mushefu
1: biro yetiwe
0: mushi. Kandiba ne iwo chenye namu nani e service ya senisema ii ni mumuyi. E police da senisema Amo lwakar eba kati mboko miiba kalibyanga unaote kabinia kuwena ba mabi ya kabinia kausi kuwena kakasa mbola wa kusanguli hatari
1: ninashio mburgumestre mwoma bakambo kumbe abegetsebi ebyo mundokera ya mwebendo abegetsebi tuwena
0: neri bibi asendiri
1: bwo wa ese bya yo monzere ninashio mburgumestre mwoma abegetsebi howe beka yo monzere
0: ehe neri akanyererere Neri zinchuno
1: mukuta shashi.
0: Chonyi na yehe akanyererera anashi. Neri chonyi ne mubanyite a problème iri okuti okuto population.
1: Mono wire
0: e population twabe langra wala matso walongo yo na twa situshe kuika kututa ye.
1: Mono wire ambresem 23 ye hike egoma egoma hiwutu hi abara kwayo. Kuno amasunguka kole abetsetse ko lwali yamet. Tutangwa tutasha suba kwa mwati wa mobutu kwa banduwa bakari ya meti. Obwa njaringa bino wangana salabu wangana bwa brehe romo megongo mweno.
0: Chonga bo chonyi.
1: Yaro waringa ba mabi sesemi ya mwongo wa meti.
0: Nicho macho kwa vijinandi mwukura letre. A probleme sirio kwa population. Sirio kwa basondori. Sirio kwa population. Aye kata kaha basondori. Uwa vya nabana. Iwo tabyuka kungabo okomalolo bakakola bakendishe kukuri kulimu konde abana bo itwe population itwe baba wa basondoli ababurgmestre ba maire de la ville ba ministre ba itwe bo baba wabo itwe ba patron babo ohuwa burgmestre wa maholayo ebegetsebe kalangareka kumbi abali omukaritie mwaho nereba bambu okay tukaye huwa burgmestre Tahi burugumese, ama yeti ya ya, wanama langera abutotoloko unemusindiri yabo
1: mwoda
0: mohan. Abutotolobu, bukandi yabo honda, bukara techi, simakoni, tukeni ya tuwabu jambo, tuwabu kwa madiara wahano, ayuke nibini ya matologe nende, eritu kukunda mbieno, tukasonde, tuwama kuha, yenga ngoma, ahuwa mwabi kukoti yao, ini ya kendi kukoti yao. E probleme si yo burugumestre, probleme si ministre, ni tuwe populasyon kwa sangwa. Si nuki peyo le dernier prix. La frasa yeti. Neryo, omuulu, e développement yetu. Si tu atala ngrayo, tuka yete komo insécurité. Insécurité yetu, yeri omori alabi yetu. Tuka yaratote, tuka kwa merera ava sondoli, ava tuwele mbele. Itui kazi yetu, niko lembie tuka kola, tuwa yobu hingani, tuwa reme, tuwa yaratote. Netu nemute, ok, tuwame hika harabe, e balabale ndechi yetu yenu,
1: edunote
0: salala,
1: mpokalia,
0: ndechi yemabia chitia chitia. Halo, ewe, guverner, trahie, ndechi ndi yamabetanda. Nadi inga kwe inga nari neshe hika
1: aba guverner ba depute boshiba lwa omo bakalani tubatu tungo watima projet retaka omorikine mwe gudru esaka kana rebu wayo nayi kabisha langire kwa
0: aha
1: mupaki ne yabwirwo tu
0: aye erebugayo eregana erebugayo hari hari hari nzira ibiri obonde mbeno esho pesa shabya wetako emushahwara raho kutse echa kabere ina nabine na utyo kosho pesa na rahama byo mundu oyuwa masama bwata a a twatwirira yacha neriyo shala ni shopese kutse cha kasatu na yine bat na ina matwirira hona ehe no na ye nga efichishia heno na engawe kasho
1: ino bwengine ali atunga bo haibwa naye
0: nitri akabya ini ali abya akama abya akabya mabya atia a problem si yiku wewe problem ni yawo ni yage inje
1: po kumitwa mubulia
0: kumitwa ya mubulia tutetahie tunamurehe etaxo bulikiro tunamurehe embo bulikiro nero sasa ebyo tulutwa maso ndibo tukasunga tukufuganya hano bo muwa bwa otukandisha ukandisha kolende kiyo 5 kilometre munaburiya madashe bya 3 kilometre e 2 kilometre ano yirai nere kumina tonde
1: nambo situ bulaya
0: abo echitsebo
1: situ bulaya kapo ngatuka yabo kundindambia tunamo namuno la emulero ndo nanzirwa nasubya chumo ko betongola bya musuko ano ya ma parlement debu ya bya ma veranda mutsanga ya bya manzenge amani ya bya ma jeune patriote ya bya ma lucha ya bya ma nebenene bya barabia yukabisa
0: omolo abitunga beka kanyerera betia eryo rikakangana yobole mundoka bati injemu kulingendabe ninjemala ringendabe
1: sibenga wati chamundo
0: neri abyo sibinishetu wati chakona kendo sibinishetu wati chakona kendo kusangwaki itwe baluhanda luno tukende twabetobo okay tuka karama bosanana kundi muketi ama bya share ama bekala bo inyomo na muri yawe muna uti ko butuke nenye mukandisha era muti nare mashaye panza emashalwa net
1: nero basi ebya hono
0: nirsali jotukende shansali jotukende kole ngale eno hania date 11 juju ye hano amba chinzasa yekende bya
1: march
0: bo iye Evariste nani mbata ati ambonaye omulani yeye naye akandisha fanya march abe opposition bata march nabe nabe lugari nabe nani
1: naba majority
0: governoma naba bachambo march
1: ne ruri kwa
0: ni march wahe
1: abantu bakarunda yachi
0: ndio ama groupe de pression ayo ndio anatolera ni abi ndio awite lengochi okomaendeleo ayewetwe noka Siba ngabere nabanga ho kosangwa bo agabye mu groupe manga ho ene busana neribwa mujiki kumbe naye nakola naye nabye musunduri
1: abitubuna nabye abiri byabenene wa mela bano mu muyo butembo abisomono byabiri byabenene
0: jonga jona ni mubuwa ngako kutaye kisoma cyage nero muna nabwire cyo muriyoni nari natsuka ngatsuka injuwe no mongoma muhowaga habe cyabiro besatu abantu bashanye kwa nabande nabande niringa fundisa ye population yomukani yoni mwatse wahe ukaye ibere somo obioma bitutse ndiria yesa kabamha bo wamalangera munga kanjibawa yesu ngali wawo mwaka yarati anandia niombo yuyukwikereko wamashabye mukumu kuti biblia yona mundu yona mukanjiri abantu neri aba somo hinjenge ayo wabiri bya makanjiri yabakabole cyarebuwa bakabola na cyarekol akarundikani ari kuri erekuri abongo nari nakura tabo wamalangera abasama buri umwenyuri tukakarana kera neri wase tukafanya 70 juru ye priere eye reilwa eye lushya abasama bo mwenyu oyu akubara tembo abasama bo mwetu iwo kendulisha bo manende
1: Ikuye bosama bongera Yakobo erebuge sepenjuru so watako. Ikuye
0: bongera Yakobo
1: chonga ya katsa ndabiyush.
0: Akongera yibwa soso kwa bosama kundi ezebutandi yuru ukanda bwayi emezi 2 na nusu oyuri ama mhoti
1: amakelele
0: wa mabiera.
1: Uwa makelele
0: wa kero. Nari ya kosombwa nari wa uwa kwa bera. Ukobuti abantu bakahola ni shwa bese muno buri musana chikwe. Biya berenge ibi kundi babiri abakalenge kana. Ah niwa chilumbiro watu vrema yuangana nyikola chireme. Ibe Biblia ni mwetu. Ombea adui yako. Penda adui yako. Ibe wabatamba haa. Tukanda saba kusangu kusudio yu airiata ahole.
1: Tukamu tumeromuleru ambufaya.
0: Makamu tumeromuleru. Uke tumeromuleru wabere ende. No mungu yuka tumemereru. Uwa mashabi ya mungu. babu yo muri kimenenya ya nyamuhanga ayeta yangayo
1: kama ngatu mabwira ho mochiro e chamunabwira meha chini chindi chinywa echo beno nititabulia na nalo chika ku sorowato ko mutema tuchina kuti minite nguma
0: neryo inga sondi bwanyetya ebyo si ebena biri bwinga sondi bwalete abana betu omulo tukatu mabo eri obulasi kutse bo police kutse mo anan kutse mo hayi kutse mu mibiri menje menje
1: eleta
0: etwa tu mabana abana loyererena nabo abaka kuka yabo nabo kumbe baminyango kuba mabikucha ndiyo eleta yika yika yiro bara mundu neryo kumbe yatakabo omukatike eratunganene iya formebo ngoko aba kuluna aba yakanya makasese muna wiraba mabibi ababatiseur ababi abahe abantu bade abadestructeur aba politicien betu ba parlementaire ha omana ba ministre basubio come ver basubio ko bwenge bamenyengo kone bafanya kazi be population na kumbe eba soba eire population bakaleta endachi matuvera mutu kandisha himba yeyitwa mabekolai aba pasteur aba makanisa echo ngwanga kola batoke erikanjiria olwanzo nobuwo okwecho ngasalimia omeshakuluwale Melikisedeki omomete mwaho hauma na mshakulu ise somo hochitulu waho kutia na pastor makeo oyunlebo dinakubera nyetuntu aduka suga fundisha naye ohachaga laho namebuka na Pasori kalipi abo shabo baba shakulo bayi baba kabo kanyiti babo
1: washinja kabunga tuma buga bende byatubo twatekanira bakalani washinja arsen kapisuka sondola omonsera eshebyuma nirika kurechi lumbiro toshasungana chende chirombolere kunyoboshi.

0: Eshungulu hino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka, ekopek luanzo.
1: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyava mambri. Mwase na mubikyo lubwere lwenyu ahuwene, kandilu baluba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Ndapia shongolo, yeah. Sikala bibawa
3: na Dani mweusi.
4: Naho tukiba bura omushongolo hino nkukwene no mukiru cha muriolo ama the first abakoro bakakanganya bitabo biko mu mukiru cha muriolo bya lule murero okukarasi akiya samukendo wabinjo mushongolo hino nonde kwisikira kundumu ya tuniri mu mwiyo butu mu mukiru cha muriolo bakaribya omulalo wa maetse no masinyerezi nka kabasolati mu mwiyo butempo Omukafunari mula siwa ngabiru chibwe chibwe na kasaba, haba kakwa romera langa eneno, wakwadera hao mkuya avikala nibosi, basonge ama yasewe uwewe na muriro wa masenyerezi. Na batuwebi, iwa kabuwa mkukune ni tsekedi kwa na hikule, kwa na ende, vyo wakabuwa mko, wewe wale wera omkulo, owe inu afrikeni, yoi vari senda ishimie, mpresidenti u Burundi, omulu wawerikira wa ino, wakabuwa mkukune ne, na mwabiru mea kumabirina bebere, Iba kisha kova baka wangu kuna nisipa nzire. Erebe ndulo muambo uchivu wa chengu mkrasa na huwa nzire. Umukanya aba kongo vikale okovu tarabu uma uche chikumumu na mutendike. Tukata suka na Stanley Muhindo tuwire okumiazi ya karasi.
5: Omuyi mkulu butembo, abakulu bakulu hasari tolere, batashiga, abakala alanabate, umure ingi ulio ushabikalani, rekola esalongo, nechi umacho kubia kaitaga, nerelaira abakulu bakulu, abumuyi na butembo ikakule, mweusi dani, omutulangulo kuchembe chomote butembo bini, alihandekabe mchitabuchi wechiri ya unza, akarasyo kuhi ya sebre mwave tanu. Aka vua kwa chitabu chwa chumanda uwa master mubaka musu na maya katukiribini angana kangania hebya kwesa kwesa mwabere mwabere nde vivere hebya matasha tome kakove satu vivere ni aviri unza tukakule dani mweusi mwaka sonda iri kangania kundu muna vure salongo mwabia na vutambu ya mwabia kanga ikage ya regenga nga nichi yuwa kaganira ya wakulu wakulu wabu mwui nga sabareta tukiribu shavandubo ndekendeke atuku sangwa cheka langireka Ohoba kulube ita disieje ba ireho, babriya baka tuwala banduwa bereta, habaka kule mbriyo kumiriyo mujiba kakola kwe salongo, habaka luhayo baka ulaya pele, alewe habaka lani, iba biya baka vya ngasibwe lwine baka ingiribwa mumaze oyo, atinerio beno, irio usaniri abandu, rekare komatsu inyakara.
6: Mungale ba umwazi uwa salongo, mumuyi wa butembo kwenene salongo ya viri hulua ngoko ya nganabi wa kakoreka umwazi chiro chitanu. Naho avikalani usanaji, si bali koloko salongo eno, cho chireka umwazitabu chetu, itwa narebia, nicho chiri okochesa umumuyi okumana nko avikalani. Wakabia nga si bali umumikoro ya bangana koloko salongo. Kunduka iku umumuyi, haba kakore romoleta, vwa reyo. Na ibiliste omabula kucho iwa kikuwa maripisi okoleta nero avikalani boshi wanga na hande kwa kwe okoliste
5: akala iratichi okobakulo abeletere vya mulai wawo angabini ya nemuhiko kubikalani na avikalani wa ingiria omomurube wa salongo
6: avikalani boshi wanga na uwero wa bolo bolo na abaka mabuko wa makarti maselile ya madimezo iwa na hirwa Omubandu wa bakiyo waka hiromo miatsinga ene nwe salongo mumisi sika kukubia bandu wosi wa hira haoma na batoke riko lukumibiri ene nwe salongo. Tutu mareka troma sabo mkulu umuyo vutembo. Ayikase okobyo troma handi kumachita. Wire abakulu wa magaleri na bandibandi batawe waka kulane sionyu kuratu okubia miatsi basule ndekende kinu muyi uwane ndekende kumutafu ahu umuyo kwa.
5: Erilwa muliolo ngoko nalia buwa uko iya sene vuhuma huma, abanaba mabu wa karasi, abanduba nemu asaba kare tamawa, moyenge yiswire wakende viva nemu horekerera, abakabu emia kisatu, abelisans, na abakabu emia kitanu, abamastering, o momu handuwe LMD, waka uoko vitawe kuwabe na wivari ya kwesa kwesa, erikangania kukwenene, hauba maikiri ya karase ngane haye, tukashuntira yedani mweusi na wali chiwe busi ngokova na munikandanga na bande babere lava, waume watu umate, umumakangiriria au babere vana oko iasi ya karase, universite eire egambali.
4: naho o kobindi abakulu ayosomo ebya mugliz dereve mu miyo butembo ba nimbu wankukunene ba nemuyikandanga nabo balwe okumukoni owe bola wabiriko mu bandu okomana no muapotre okana ne chinimbe cha moto butembo ne bini mukulu kwabo iyo docteur baliwa na sor ina kabwa nkoko nene wana mwikandangi yo Alexandre umumkana na chini mbecho moto putu mwini mchiru cha mudiolo chiko nene na wabere sweka wako mwana nko ukunibwe bola wabere soba wakabwa nkoko nene wanene riketero kwenye muhanka na iwa nimbuwa nkoko nene ngambe na wabakindi hirikira wosi apako kulumulala wabunya asokubia imeti uwane apotre baliwa na sor yono
7: notre role premièrement
8: omubiri wetu mumbere mpere riere kola haumana ba kulabereta na banganga amukagala ko ilibyanga twangasi chatute nereka bisikibawe amebere yere ya rubukuni kokotwa na kola omulwe bende betsingo tsingo nonyimo kwa hutwa luli ya mbulero tukasaba nyamuhanga kundise twanguso kwisaba chikabwe ikende omuta wakatambera nyamuhangi ni alamia
7: eje ela purgerir
4: Umuapotre ubaligwa na soro o maglizi dereve mumiwe butambu na kalula ya mwadero wakabu wachikunene. Ngambe papasteri wusima na hawa makangiri hukumana na mkoniwe bola. Okuya na ubaotika iria tulua ni umuati.
7: Si ilia le pasteri kina...
8: Amabi hachine abalisha wa maba umaba tebi chiriri ukuniko hune. Njenga ringikana ya balima utamenya. Na ichi ndundi hano riare buwerabo. Wabuha anye guli umubukuni. Nevi ndibisi miangasarayo. Isi tuwaba usa kwiri lolo. Are ririo. Neba berekiri ibalua umaba utamenya.
7: Elementre apaju.
4: Chochikareka ina kasaba na wakulube letana wakule na mtsundu.
7: Je crois que dans leur...
8: Nga ringikana ya umami korere yabo. Aba kula bereta bakabya ngasibali lebaye mbere ngabikesha byabete ikikuni kikabya chalaba ibikala usiri yibulia ohunyuma bikesha byabete nica ndundi ibahiraho ngakalinga kamati aka kandi loli mbere kakubusha bikalani ngabangaba kaitwa bachomulo hamabya tsengo tsengo
4: naho okomana nebyo twakumakuma bisomo ebya maglisi dereve mwe butambu bachinao bakende ikandanga huko mna nkoko nene makuniwe bolu na birhi kumbia soa ebyo tulimo mungabiru ina ituri ne ichibu eche wulu huko mna nko iyo wakabu nko emeanzu ya biri yevuluko huko mna nebyo tuwa biri kumakuma na ho huko mna nko abatswebi i wabere haya wabilua Eria sungana na presidenti wa Burundi oka huacho okobro bino echi inyo afrikan niyo varisi ndaisimie ibakabu kwenene wakasa bachisekedi kwa na hikule alue kuchitumbi oko mwana na jabatiste kasekwa mumo kubandubo eside marte fayulu akana nechini mbecho moto putumune beni okurinele batuwebi achikunene wanamu ikandango kubia imiazi yivye mbuto ndekere usibu usi chisekedi kwa na hikule ibaba nziri umukanya abiyeho okubia imiati wana ndekendeke butsera imiati eikanda chita chitia kutse eritaka eri kukulumia okuchitumbi kutse erishi alao vero benji kutsari abeche huo honorable shabatise kasekwa
9: ama vile hiria kamere okote 2019 okote 2024 okwa article 74 constitution yetu mkwibu hii ama la hiria ati njeje logo na ama la hiria mbereshe mungu na mbereshe njiva kongomani hosi Nyeze, ngangi sitia e kompetisyon na kande, ngande defandre yo, esi havia no mundu muuma, oyuka chokoza, oyuka yatanga o kompetisyon yeji wote. Neri kwa oyunari la hira ya tembereshe mune, mbereshe avanu, yuka vye wakwanzi ni hangano komikrota haa, e kompetisyon yo ni tikoropo. Omwati uwe risanji kompetisyon alimwe hatari. Eki uchi na iki nyumo vita. Nereo, akandi ama vikole referandumu yu mnuhi. Shendi kola yechirumba. Shendi kola yerutsu. Shendi kola yengoma nebukavu nomo masisi. Manaki alimogu dakoro kuu manaka gamu.
4: Na honorable Jean-Baptiste Kasekwa inakalule morero. Aka wachikunene umuviru mwa kumyavirine beberi. Levinde oku musiono iwa kisha kobo mochi wache kongu wa kabuwa mkukunene ipo wanziri umukania. Oku mwana mkuba wali mkualisio se 64 umochi wache kongu wachidemokrasia. Waka wangukunene mwuri abandu wa IDPS wa kahika umuchika chiri panza panza emikoboi kuwa wachibakesha kobo mochiru echo sehari umundu wanga nabania erikoba usana chinasiwe no mombo ucho echo kumukrasi
9: kumbe muno weni ya wazi wazi ate omwazi wa shantume kutetisho na marekao echa kamerini ya wazi bo na maliga fuyo mo dialogue mo luvalu wa kusuti echi wachi subyo mo uuma fuleva yenga fuka neutralize ava adef na wandi magrupa arme watu jechi wachi tekane ini ya wazi ama disudre ava adef uwe ava maforce di programa liko chinzasa kuno ini ya wazi eriendeleri mohavandu usana vama uyevite every contrary ni yaka buwa ama rekabio ama vivu uyevio bo ituke uroti amase wetu tuwa matashi spantreo meri otu yomo dialogue kusudi omu holo usuwe
4: tuwamese nko umpresidenti u Burundi yovarise ndaishimi uka huwacho kuma kahare no chini afrikeni mwasungene na watuwebi masungana na wakulu abechuwe chekongo oko kanisa kechikatolika abesengo hauma na wandu abesese umbe songa binebi waka kanyo kumiasi mbere mbere ukumana ukumo basungire akababuri hirio kumiasi echi politika ngachine mbasola chitu ukumana unko akatabuko karumo chuwe chekumungrasi ya kukareka ina waberikiro umbe songa binebi tunemule lomunu na shongulu shikwetu
10: Chiwira
4: na mwazi. Omochiro echa mudio lumba lumire ende kuisi kirikundu. Au karibaya maetse. Ne mudio lwa masenye rizu mumuwe wute mpo mochiro echa mudio lumba. Mubiro bebere imbati mbatimbire. Kwenye ne kumiasi minji. Baba kai teka teka. O kuchicho chisandri uhai chicho. Omuko minie na bolengiro mumuwe wute mpo. Uko mana newe waka nganaya. Waka wongo kwenye ne abikalani wabiri wa banji. Ne mudio lwa masenye rizu. Isha liya hika umubitatabio si na maeze ane ama kariti watu ama maeze chochari kumukafunari umura si uwe ngaburi uchibuwe chayulu mjandali mazoro kakule varise somo inakabuwa chukunene ngampe abushiwa nankorera haoma okubia echi huo chuwane ndekendeke hasa kundumuyo utre mpoku mwana nko abushiwa mahirakala kwa haoma ibyo si ibyo nganawa sula abaka kwa rumulala wa maeze numulero uwa masenyerezi Evariste kakule somo kwa funari muda si yuwa wiratea chicho oembere esha bandu abisuti civil na bandi bandi abasangiro konde konga ini.
11: Dogu sishetu, kanyo kutike se mavilu.
12: Ngate kaho chinyua chino vana vetu. Umuhiwa butembo ni muhiwa hai. Echinyua echo ngaraveka okubushi abakatumika omumulala wama senyereji omureru. Muriba ichere kola. Ukubi bandu bangana bana omorero awakandi bawa ticha na kino kuvuga kibumwi mukana echo na chunangungiri yako emwatumika mbiri wenyu emuna kwamene na metonda kere eleta echo changana wa ticha abakalani elerola emorero chine chi kundichi usumuye serikani hao
4: Elinyuma shende konga eneno John Palu kameto mpresidentu sitivile na kumine na Burengera Mwasangere konde konga eneno na imo uwire mubinyo abino
13: Bon, evyo tuka diskiteko munubile para poro nebyo morero ikuramu muiwe po trembo Havere yirenga blokaje Erekwa manano muambo we Kongo Wakabu watre Kumbo yubali haa iku Yubali haa eneo ambu yuke ndi servire eneo ayo tu yuna yuene yu wanga servir onde mabesha asakumbe na muho morero yye mabia nga blokaje lakini trauma atwa ya somo muambo chema yabu ikakeba ngana subo omokose si yubaba raho mundu amabi ikokoche wango eche retendi satisfere ava kalani ava lairi yoko morero tuka wazae apresiasyo tuka waza tutembeno guverneri yenga autorite provincial anemundi tuwa tichitwe population erimi ya madecision a wakendi wetichi aba kosomatere kura konde muiwe bote mbahania maeneo ama karitie au bandu balaidi kukura lakini kura siriata hikayo
4: naho okobe ndi tukondo mutiri tore na beni amasasi mu kiro mu kiro echa muriolo mukatake home omukumine e na mangina omutiri tore na bino mungabiru chibu echa yulu kumana nibitura kumakumba kobonko konene Vino mbiali kiri abikilani basatu iwa enda umu sewe chitaka na bandi basatu wa mahutala. Obe songo minibibu anduwa kabula echa maika mangina nganichi buka ya waraoro kosaha nguma na matundi makumi atanu omusele ekalunga omuyaswa nkabi nibi okomana nibitwa kumakuma naho este civil okulabera bunyasi muongozi bakabongo kunene nkambe bakulu bale baye kusibusibu naho na chikuku Nikola mukulu omuyaswa nkabi nibi na imo bwira chikunene abirubura abakulu abubuteya kuyo basonge bikalene bintu bikwa mure emyasi muendere chita chitia bandu kubaha amasasi akalera tata na kumuyaswa nkabi nibi naho na chiwoche konko iichi demokrasia ichi ni mubuwa nkukunene chine muikandango kubia umubuhani bukulu obubumwa bubu huo euni wakana ye okumati wakare wa mwachi wache Kongo chidemokrasi okobiro vino akatabuko akaro mwachi wache Kongo okumana nebio wabu mwachi wache kwanza in New York etazi nda Merik yon ende kui sikirikundu yine mkore kumbia songabi nebi echi wache Kongo chingape chanakanganya mkwenene nko wanzire obuholo na bandu boshi bamenya nko kunene kampe abantu boshi bahira kala kwa hauma okubimyatsi yuwane ndekende ko kumana nko kunene yo Therese Kayikwamba Wagner ina no byasanga bine bibaka kane kumyatsa mbere mbere okumana nebyo twaber kumakumerwa ina Washington umbyasanga bine bi tukala bero kubya ka ururu
10: mukuwa na yamuka kwa radio moto
4: Echuo che France e chabiru toka lukukupi di monde. Huko mana nkomo chiro cha mwilulumbe sire. Kusahi satu eche chiro. Nechipia eche Espany. Mwichiro echa mwilulu okudemi final. Na utuwa mwisa nkoko nene. Espany mwia chindiri e France. Kushugulu biri oko hate. Espany ikishe sa. Omukatika tike chipia eche Argentine kusteche Angleterre. Aba kichinda kunao ewa kende sa. Mwichiro eche tatu chino. Na utuwa mwisa nko. Angleterre wite shupwendi erikumi nenda tu sezpwe oko mana nko iwa wili labiriria umu vya songa vinebi o kwa mana nebi tuwa kumakuma sana uwa rekechi wache kongi mkrasia ichato kala o mwamesanga wana no na utu mwamesanga kuko nene Argentine ya Messi iwite shupwendi muna ne kutse esho gol muna ne oko mana Nebiyo tutia kumakumo kukupe di monde. Ukumana yusile chombwe area 200. Waudikiri batumanzo bachini mbacho moto vute mpune beni. Omu hindu wa shonkulu. Shiri atika ni wa umori. Tunji uchuru cha munaburi. Tuke supa munu tukaba somera. Evi tulangulu. Injani dani mwawusika kure tukasima. Iyo arsene kapi sarikadona. Omu hitambi. Ehi le modero. Tuke ba somera. Evi tulangulu. Mule modero mkwa kumisha programe. Esha chini mbacho moto vute mpune beni.

0: Awumbi na wira no kunda bokache shonganga shange shavere loma. Mpeme na chigoya uye mabisala ya nyibondi.
1: Mokwe, wesu shu wetu ya matela. Lero, wamanye hemu kakobashi.
2: Aji, baba kasu uya kana omunduko kwata hemu kanache. Na nabia uweta matela. Nero, omunduka wetzerera. Ebu kaji habiri vichuna. Ebu kaji wabere luana kutipi. Nero, mato tongo kere.
1: Ahomu wawuluko mapirate wa mamatela. Wawule nga kuhali.
2: Manake, baba muna tingwa kwene. Nabere ngalavu muavi ninge ndingaru nda matela. Wama ni tuso meriria mga matela uwene wayu. Nero, kuna heka woni jana verite ngwa kwene.
1: Kumbe wagore roho wachinaba. Oho wachinaba enoka. Ho hakaba meka matela uwene.
2: Eduka ya chinaba iri enoka yu hajikwe.
1: Omo kurazema ya veni ngulo neri peruzi nimero 14. Aha ya matela uwene original e galaxy classic. Awali kwa molirio uwene. Ukele ya anua matela awali kono nandi siri sano nandi. Awe pesere ye prezi. Na matela we sa vendi siri sano nandi. Awe pesere ye kenzi anejo. Na we sa.